0: aka urung kalitkasa. Wilkita pachat pacha apu Jesusampi hiktasin. Ikit sart kasina. Kumak hakanya Samsung. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesusak siwa. Kaniwat antampiki hakehahat kaspati. Kanukasti tatituna lakapata mistki take arunakapampiwa hakani. Kutap hamaya nanakampi. Insa tunga minutunaka. Parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.

Padre bendito, Dios, makikipawid si Taska at mayroon, Señor. Kunar sa atin ni Kaita Tito, wag tayong amaktatid. Mawilirang sumapripart ata, Diyos, awkin. Señor Jesus Cristo, kawa na kamsa. Lakaw su nakapsta, Tito, maos, Señor. Sumakulart tasita, Señor. Kalchiwawaro, Padre Santo, Diyos.

mga nakamati misericordia, Señor. Balhan nila kip, kaya at wag mo nag-tsak-tsakar tayo kay Bechoro na kanakpapa. O kawo na kamatkantas, may Señor. O kawo na kamakurte asin, may kurte asin, may papa, Diyos mio, Señor. Walhan yung tsakarahat na, Señor. Akakasa di orasyon ang narakpukap kayo, Señor, na anterior na kanak, Señor. Hichas ni kaw kira kibo na kamakpapa, Diyos mio, Santo Diyos. Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, como arruta asma, Señor.